Oh maman, kindumbu za kofianga maman, kindumbu za musala provisoire et maman. Ngape na kala na libala, na bi passe libala. Bongo na kindumbu za kofianga maman. Omana na ndumba kuma mama bana te, omana na ndumba mata te, omana na ndumba kuma nesika gate te maman. Na souhaité te. Ya ope mikolo kufa so kumi nesiko ya biso na kotuna yo. Ah.